0: the young are a japo and the moy dole. Money musal to Satani.
1: Satani.
0: Si bagbala.
1: Bala.
0: The young Alexa Maron and the moyo war.
1: Moyo war.
0: Jambari gornyango baykat bay nor bay nawet ñu dundé
1: dundé
0: su dawé ñu yowé
1: yowé
0: su noré ñu wutiyal
1: wutiyal
0: wutiyal wuti Dakaru
1: Dakaru
0: bo démé ñu ni la dufi
1: dufi
0: té bu mbay mi doxé ñoy ko mom
1: ko mom
0: bu mbay mi doxul nga fay bor
1: fay bor
0: musiba la
1: musiba la
0: baykat yi fuñu jëm
1: fuñu jëm